0: 92.7 FM Cagayan de Oro City. 93.7 FM Mukinoon. We get 4-10 minutes after 8 o'clock. Baby Dolls. Ooh. Lala. Parang bangit pag ako nag-ooh lala. Parang maton eh. Wala-walang kaswabi-swabi. Magandang umaga po sa inyo lahat. Second hour and also last hour na ng ating program. Hala, sige, kuso. Mga anggol, pugaig maayo ha. Alam niyo naman ang lalaki kapag nagbabanlaw ng mga nilaban, mabula-bula pa. Hindi kagaya ng mga nanay, ng mga auntie, di ba? Malinis talaga. Mabango pa. Pulido-pulido ang pagkakalaba. Pag ang lalaki, sige, toslo-toslo lang. Puga gamay, ayos na. Kaya naman katol sa lawas eh. Oo, dahil may sabon-sabon pa. Tarungan na, Uncle, ha? Ikaw talaga, oh. Oo, say present. Taas tayong kamay. Nagkakasama sa mga ganyang senaryo, ano? Nagkakaunawaan eh. Jocelyn Balaman, magandang umaga. Maraming salamat po, mga taga Bulwa, Zone 6, Lower Cagayan de Oro City. Oo, Jocelyn, good morning. Thank you. Ha? Meron na namang kasabihan dito. Kasabihan ba to? O, paniniwala yata ni Junros to eh. Sabi niya, kapag naghiwalay kayo ng asawa mo tapos napunta siya sa kaibigan mo, huwag ka magtaka, saan ba napupunta ang basura? Di ba sa plastic? At kung sa kamag-anak naman napunta, ang tawag doon, sagip ka pamilya. Ha? At kung sa ibang tao naman napunta, ang tawag doon, donation. Yun! Salamat ha. Basta sa mga ganito, si Junros, eh. Game na game eh. Shoutout sa mga guard on duty sa Pico Admin na sina SG Torregosa, SG Picasis Labinan, sa mga utility na sina Raymond Alaba at Michael Alindong na mga guwapo. Magandang umaga sa inyo, Demsoy Robles, brother! Magandang umaga. Bigang salamat sa pagpaminaw, ha? 16 minutes after 8 o'clock. Abangan natin yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bugas at groceries. Mamaya ng konti lang yan. Kaya naman, standby gihapon mga sweethearts. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
8: Dunkin' Choco Butternut Madness!
7: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
8: Dunkin' Choco Butternut Madness.
7: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Danny 2.700 FM kagayan de oras City. Danny 3.700 FM Bukidnon. Hey, we got 33 minutes after 8 o'clock. That's a buwan. So from Juan Carlos, tuwa yung mga taga ano, yung mga taga kausuaga ng Mendoza family. Maraming salamat ha. Kasi sa mga gusto-gusto nila napapakinggan eh. Buwan. Magandang umaga po. I-shoutout natin. Teka muna. I-shoutout natin lahat ng mga sweethearts natin, ha. Yung mga taga, oy, Bunbun! Good morning! Ang Puente sa family. Kumusta kayo lahat dyan, ha? Namahaw na tanan. Yung mga nag-almusal din. Isa pa, itong si Daisy. At ang, oy, De La Merced family. Social ang mga apelyado nyo, ha. Fuentes, De La Merced. Parang pang ano, ha? Pang telenovel. Magandang umaga sa inyo. Eh, kialam pa talaga ako sa apelyedo. Magandang morning! Oh, sige, sa mga namahaw niya, ha? Padayon sa inyong pagpamahaw. Eto ba, another set of names. Eto po, babanggitin ko pa yung mga pangalan, ha? Paminaw, paminaw. Okay, eto na yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bigas at groceries, ha? Eto na, pag napakinggan mo yung pangalan mo, ibig sabihin, nakadaog kang bugas at groceries. Congratulations kay Gigi Hazel Ming ng Barra Macabalan. Gigi Hazel Ming ng Barra Macabalan na nakadaog kang bugas at groceries. Ganoon din si Esmeralda Lumapay. Esmeralda Lumapay ng Gauswagan. Congratulations. At si Salma Yasser. Salma Yasser ng Barra Macabalan. O Salma, nakadaog kang bugas at groceries. Ganoon din si Giano Ray Darug. Giano Ray Darug ng Bunbun. Congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Isama mo na. Itong si Beng Sembrano. O Beng Sembrano ng Bulwang. Congratulations also. Si Jove Kawangon ng Purok 3 Gusa. Jove Kawangon, nakadaog kang bugas at groceries. Ganoon din itong si Magdalene Rochelle Navarro ng Gusa. O Magdalene Rochelle Navarro ng Gusa, nakadaog sa gagbugas at groceries. At itong driver ng M&R Taxi na si Sylvian Val Sabido. Sylvian Val Sabido, nakadaog sa gagbugas at groceries. Yan po yung mga ilan pa sa mga pangalan ng mga nanalo, ha. Punta kayo dito, bring your valid IDs para maklaim ninyo ang inyong mga papremyo. 35 minutes after 8 o'clock, pause for another break here. Magbabalik ba tayo with more? Good morning, everybody! Sige, masanay update sa inyong paglabadiha. Ha, padayon lang sa pagbamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!
1: Heart 92.7.
2: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo. Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

Dari 2.73 FM, kagayan de Oro City. Dari 3.73 FM, Bukidon. We get 48 minutes after 8 o'clock. Street Boys. Sayo na puso. Hala, sige. Papawis tayo, ha? Papawis, papawis. Maganda yan. Isayaw mo sa umaga para naman may singhot. At para maging healthy ang ating katawan. So sa bagay, ano, kapag naglalaba ka, kapag nagsasampay ka na, ha? Papapawisan ka rin, eh. Kabagay, habang nagkukusot ka, no, hindi ka rin pagpapawisan pala kasi humahawak ka ng tubig. Doon ka na pagpapawisan kapag nagsasampay ka na. Ayan. Lalo na pag sobrang dami, haba, naku, ilang kilometro yung magiging sampayan mo. Oh, talaga naman. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa mga labahan, nasa mga laundry area. Kapusta po kayo na dyan, ano ng update? Ha? Patapos na ba? Sa paglalaba? Si Ate Bel, magandang umaga, mahaw-mahaw. Ano ba, hindi ba laundry da, no? Laundry day ngayon? Si Mami Marilyn Gonzalez, magandang umaga rin. Sabi niya, gisingin mo lahat ng mga sweethearts sa parang mantika ko matulog. Hoy! May muntang sa lahat ng mga oil, diha. Yung mga nasa may, ano ha, sa may Carmen Public Market, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? Ito pa, nanalo pa ng bugas at groceries, no? Si Bon Marvin Ratilia. Hoy, Bon Marvin Ratilia ng Kim Taxi. Okay, congratulations, Bon Marvin Ratilia. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala kang ID. Princess Ayoma ng Bloomingdale Phase 2 Ipunan. Princess Ayoma, nakadaog sa kang bugas at groceries. Kaya din si Jenny Romares. Jenny Romares ng Usmeña Extension, Barangay 22. Pumunta ka dito, ha. Yung mga pangalan na nabanggit ko pa, mga nanalo pa yan ng bugas at groceries. 10 more minutes before 9 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Oy, standby lang mga sweethearts. 2.7.

Nari 2.7 Thunder FM kagayaan di oras seri Nari 3.7 Thunder FM Buginon. Panaginip Sam from Nicole. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Borden family ng Kapisnon, kauswaga ng ikinig din sa atin. Mayang butang! Tagang salamat! Thank you. Ako po'y magpapaalam na. Tabayanan po ang ating pagbalik sa dekada 90. Kapiling naman si Harvey Stone for the 90s Heart Program. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Jason Space Heart FM. That's Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele. Have a great weekend, mga sweethearts. Uy, padayon sa pagpaminaw, ha? Dito lang, manatiling nakikinig sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: is all we need. 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoy, 9:31 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Happy, happy Saturday po sa lahat. Kumusta po yung gising natin? Hindi ba tayo na-oversleep? Anyway, happy, happy listening po sa lahat ng ating mga auntie at saka mga uncle na to, ha? Yung mga nag-aabang sa programa natin. It's because, syempre, di ba? Dekada 90s tayo ngayon. At yung vibe natin ngayon, nako, grabe, 90s na 90s. Kahit yung mga get up natin ngayon, 90s na 90s. Kahit yung buhok natin ngayon, yung mga pinatunga bitaw sa kilid. Ha, sa kilid? Sa tunga! Happy, happy listening po sa inyo at saka happy Saturday po. Samahan niyo ako, ha, hanggang alas 12 po ng tanghali. At syempre, mag-enjoy tayo dito, ha. Let's reminisce and of course, mag-enjoy tayo sa ating mga magagandang music. Anyway, para sa inyong mga pa-request dyan, yung mga pa-shoutout, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Maghihintay ako sa inyong mga shoutout. Babasahin natin yan mamaya. Of course, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux.

0: adlaw-adlaw.
1: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
2: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
0: Heart FM lang, wala nay lain pa.
1: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
2: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Heart Cagayan de Oro.

0: 9:45 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Still doing the first hour po ng programa natin, the 90s Heart, syempre, on a beautiful, very, very beautiful Saturday morning. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Buloa, especially dyan sa may JL Flower Shop. Good morning kay Brother Junros. Play natin mamaya yung request mo, ha. Boom Shakala at saka Ginggang Guli. Diba, pareho talaga tayo ng paborito, ha. Anyway, good morning sa imo diya. Kasi kauban ni mo diya karon, brother. Pakitext yung pangalan para at least ganahan po da maninda din, ha. Shoutout po sa inyo, ha. Yung mga kumakain ngayon ng breakfast. Good morning to all of you. Mayong paghigo-higo po sa mainit na kape. Diba? Ano ba yung kape mo? Cappuccino o yung kape ng mga uncle natin, ha? Yung walang sugar. Good morning po sa inyong lahat. Marifel, good morning, Marifel. Oy, na-oversleep din si Marifel, ha? Oh, okay lang yan, Marifel. Parang yung katawan natin nagsasabi na I need to rest, di ba? It's normal. May tumatawa dito, ba? Anyway, good morning din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan. Good morning sa Balumadres family, of course, ang ating BBQ family. Happy, happy listening din sa Acera family. Dyan po sa may Buara, Bayabas. Happy, happy listening po sa inyo lahat. At saka si Ati Cha. At saka si Kuya Tolitz, ha, kung nagluluto man sila, kung open man sila ngayong Sabado. Open ba sila yung Tracy's Eatery? Oh, happy, happy listening po sa inyo, ha. Good morning. And kay Mommy Marilyn Gonzalez. Mommy, good morning sa imo. And hi din sa atong mga sweethearts dyan sa may Chavez compound. Good morning to all of you, mga taxi drivers natin. At syempre yung motorella drivers natin, ha. Oy, shoutout natin si dyan sa may Crystal Maramag, ha. Si Samuel Manzano. Samuel ang ating motorella driver dyan po sa may Crystal Marama. Good morning din kay Mommy Elaine Gales. As usual, everyday din yan nakikinig sa atin dito sa Heart FM. Demsoy, may buntag dyan sa imo, Demsoy, ha. Kay Gigi Ming, good morning. Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash, Jules Ming. Sir Jules, good morning dyan sa imo, ha. 9:47 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:16 ang oras natin, sweethearts. Second hour po ng programa nating The 90s Heart, syempre on a beautiful Saturday. Anong petsa na ngayon? October 10. Nako, ilang araw na lang wala na, magbi-birthday na lahat. Daming magbi-birthday sa kids eh. Oh, di ba? Excited na. Kaya nga, nakita ko dito, binabasa ko, how to survive your weekend without money. Uy, malaking bagay to ha. Kasi, di ba? Para sa inyo, ano ba yung mga gagawin natin? Oh, di ba? How are you going to survive your... 1 meal a day daw, sabi ni Clark. Grabe naman. Grabe ha. Anyway, good morning po sa lahat ng ating mga Zumba momshies natin. Good morning, Ate Carla. And of course, kay Munsur and family, happy, happy listening po sa inyo. Ang ating mga drivers dyan po, nakatambay sa may Opol Market. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan ha. Yung mga habal-habal drivers natin, saka bau-bau drivers natin. O, may naka-Heart FM dyan. Maraming salamat. Kita-kits po na. And of course, ang ating mga minibuses, ating mga modern buses ha, yung Orozco minibus at saka yung Donsal. Happy happy listening din sa Pabama na biyahe ngayong Bukidnon. Oh, kumusta na kaya yung kaibigan ko dyan? Happy happy listening ha, sa ating mga sweeters dyan sa may Damulog, Totski Car Wash. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka dito din sa may Villanueva ha, ang Gabas family. Of course, yung Gabas twins. Ako, ang gaganda na nila, di ba? Oh. Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha? Anyway, oras natin, 10:18. Magbabalik ako with more of your favorite music from the 90s. Dito ba rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Lahira gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
5: Kevin Enterprises.
4: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:36 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by GCash. Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Anyway, we're still doing the program, The 90s Heart. At syempre, yung mga sweethearts natin ngayon lang naka-tune in, ha? Good morning sa inyo. Kumusta po yung Sabado natin? Ano ba yung mga plano natin for this weekend? Kahit medyo yung iba is gipit, ha? Majority. Anyway, oh, kaya natin pasayahin yung weekend natin, ha? Ano ba yung mga gagawin natin? How are you going to survive your weekend without spending too much? Grabe, di ba? Yung may mga may papayo dyan. Oh, mag-message kayo sa akin, ha? 0917-1579-927 at saka 0961-892-4927, ha? Para at least makakuha tayo ng idea, di ba? Anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon sa may Claveria Misamis Oriental, ha? Nako, good morning! Enjoy na enjoy sa bakasyon, ha? Si Mami Amy Balumadres, and of course, batiin natin si Ma'am Roxanne Macha, Wilma Osorno, Candy Ato, and the rest of the BBQ family. Gamay lang sa akin, mahulog. Oh, di saka taon sa Lubeo or makakuha og signal, ha? Nako, maraming maraming salamat talaga yung mga kasamahan mo dyan, ha? Sino ba yung mga kasamahan mo dyan kagabi? Si Marisa Duroin, si Layla Raz, si Cheryl, and also sa tatlong sisters, ha? Si Emmy, Jackie, and also King Joy. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Enjoy your vacation, ha? Dyan po sa may Claveria Misamis Oriental. Sa lahat ng mga bakasyonista natin dyan, nagpapalamig. Nako! Suyaan na ito. Oy! Enjoy lang, ha? 10:37 ang oras natin. Magbabalik ba ako with more music from the 90s? Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.

0: High fiber food. Og usa sa kong ginakuha anini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa kong lifestyle on air man o off air. EXL coffee mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL coffee mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:17 ang oras natin, sweethearts. Final hour na po ng programa nating The 90s Hard. Siyempre, enjoy na enjoy yung umaga natin ngayon. Oh, sinamahan ko kayo ha sa inyong paglalabas, sa inyong paglilinis ng bahay. And of course, yung mga hirap pa rin bumangon ha, nasa kama pa rin ngayon, di ba? Kasi may breakfast, breakfast in bed. Grabe, ang sarap naman yan! Tsaka, ano ba yung mga paborito ng breakfast in bed natin? Yung mga butay, yung mga sinangag, di ba? Mga, ay, sarap, di ba? Pag ganun yung breakfast natin, ako, malate ka talaga sa trabaho. Mapapa-oversleep talaga tayo, di ba? Anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may Taguloan. Aray ko, Clark! Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa Kabanday Machine Shop, ha? Happy, happy listening sa ating mga Kabanday Boys. At dito din sa may bandang... unahan sa Villanueva. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Yung mga karinderya natin dyan, yung mga kainan natin. Nako, grabe. Init pa kayong kung ano, inununa, no? Oh, diba? Ready na for lunch. O, yan, tabayanan na. Ngayong alas 12, susunod na kaagad si George sa programa niyang Music from the Heart. At saka Saturday edition po yan. Oh, love songs until 3 o'clock. Siyaro ay main love diha, diba? Tulo ka oras! Diba parang tatlong oras din. Short time lang kumbaga. Oh. Enjoy mo lang ha. Para sa inyong mga pabate, of course, open pa rin yung linya natin. 0917-1579-927 tsaka 0961-8924-927. Magbabalik pa ako with more music right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Ang

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:33 ang oras natin, sweethearts. Of course, kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Heart. Kasama niyo si Harvey Stone, ha? Hanggang alas 12 lang po tayo. Anyway.
1: Oh. Kailan ka kay Rosanna Roses, bay?
0: Rosanna Roses? Wala na ako kaabutan.
1: Wala. Mm. Kailan ako kay Rosanna Roses?
0: Rosanna Roses? Aturaw! Uy, batiin natin, ha, si Ma'am Inday, nakikinig sa atin ngayon. Belated Happy Teacher's Day sa ating mga teacher, ha.
1: Yan ang kasing ganda ni Rosanna Roses.
0: Ay, yes, si Ma'am Inday. Pasahero po yung to ni Joseph Ranara. Sa ating mga teachers ng...

0: og usa sa nagatabang para kanuna ikaw nga energize and focus, mao ang EXL Max Kabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Max Kabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Max Kabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanuna sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng proud EXL Max Kabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Buginoon, oras natin 48 minutes after 11 o'clock. Oy, batiin natin ha yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Wao, Lanao del Sur. Mapapawaw naman tayo dyan, di ba? Happy, happy listening sa Balondro family. Oy, maayong Sabado dia sa inyo ha. And that's coming from Ruby Rosales. Always naminaw sa Heart FM, rain or shine. May sabi pa siya dito, go, go, go!
1: Alam mo si Abby Biduya.
0: sino yung...
1: Puro 90s yung dugo po. Naalala ko yung mga nasa 90s.
0: Si Mama Mary, Walter. Walter, di ba?
1: Abby Biduya lang ako.
0: Abby Biduya. Si... Priscilla Almeda. No! Yun! Patikim ng...
1: Lanzones na, Lanzones.
0: Ay, sa ating mga sweeters dyan sa may barangay Makabalan, ha? Happy happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Yung Simplicity Vulcanizing Shop at saka yung car wash na dyan. O, yung mga wala pang ligo, punta na kayo dyan. Hi kay Sir Jules and also kay Ma'am Gigi. Good morning po sa inyong lahat dyan, ha?
1: Ay, si Leandro Baldemore.
0: Patikim ng...
1: Upo.
0: 11:49 oras natin, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na mas saligan. Shout to the
2: heart. Can you feel my heart? This is 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: tunog tiyara.
5: Tingin ko pa lang para bang
4: local and proud.

0: Office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart It Aimra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 12:47 at the time check is brought to us by Dunkin. Pasalubong ng bayan. Sana kahit pinsan. Uy. Tanang-tanaw sa Gedli. Naghahanap. Andyan lang pala. Andyan lang, oh. Eh, paano ba naman? Eh, walang sinasabi, George. Alam nga naman ako, mag-first move. Yun na nga. Oh, mahirap din yun. Kailangan din kasi, di ba? Kilos-kilos din. Iba na panahon ngayon. Hindi na si girl or si boy. Dapat, it should be either kung sino ang nasa, yung nasa mood. Hala, igna siya nga, interesado ka sa iya. O, di ba? Ganun lang yun. Hello and hi sa mga sweethearts natin dyan sa may Chinky Tea. Ayan, nakikinig sila ngayon. Nabulol ako. Kakakain ko lang eh. Pasensya na. Iren sila si Dahag, sina Sir J.M. Bonalo, ang resto manager sa kanyang beloved fiance na si Miss Joy Escobedo. Doon, Joska Instanio, the master baker. Doon, Nadsky Instanio, the Birit King. Birit King. Lingard, Datong... si Densho, the mechanic. Kay Don Eric Danlag. At ito mga sweethearts natin, sina Sir Efren. JM, ito. Kindly greet these people from Chinkiti. Ayan, nasa baba. Miss Jenny Lu, Miss Jensky, si Miss Bonalos La Chica from Tibas, the Damon Cagadas over at Eden Celes in the Hague. Also to Philbox Bonalos, kay Eric Bonalos Pobleti sa may Chinkiti Makasandig from Tibas, the Damon Cagadas. To Gentrich Magallanes Bonalos, dyan sa may Andales Initao. Also to Miss Magallanes Bonalos, Miss Merlin Ladwa from Initao Andales, greetings from Tibas, the Damon Cagadas. Yung pag-text kasi ni Tibas eh. Oy, magkita-kita tayo soon ha. I'd like to meet all of you. Thank you for always, always tuning in. And I know you guys are waiting for the text lines para mag-text na kay George. Send yung mga shoutouts and requests ngayong Sabado. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. And the Facebook page, mag-message na sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 10:50, make it at 12:51. I'll be back. Second hour na ng ating programa, kaya naman antabayanan yan and more dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
5: May sekreto?
4: Siyempre, Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
6: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
7: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max efektibo.
8: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 131 Parting Time Not Yet. By the way, that song or make it the time check 131 is brought to us by Nutrimax Vitamin D3 Max Efectivo Max Beneficio. Kasama si George hanggang alas 3 tayo mga love songs sa mga hindi pa in love. Nako, kailangan natin maniwala ulit sa pag-ibig. No? Kailangan natin yan ngayon. Kasi mag-El Nino na. Nako, unsan na lang. Super El Nino is about to come, ano? As per forecast. So, kailangan natin paghandaan yan, mga sweethearts. Oh, wag na. Wag na mag-anap na ikaka-stress pa. Na-stress na ganito sa kainit sa panahon eh. Ito si 5513 Advance Happy Fiesta sa may sumilaw Bukidnon. Oh, this coming Monday na pala. Oh, sa Elori family, Damasco family, uban ka George, kontag uy, kulami ano, uy, sige, sige. Sige, sama niyo ako ha, promise. Bantay. Ate Gigi Hazel, kayo ito naming magandang hapon. At aming family, listening here at Simplicity Vulcanizing and Car Wash, dyan sa may Bara Makabalan. Nako, mga sweethearts natin dyan, may abangan kayo, basta. Better stay tuned, padayon sa pagpaminaw. And speaking of padayon sa pagpaminaw, because you know, we are giving out blessings. And later, I'll be doing some recap ha, sa mga hindi pa nag-claim ng kanilang premyo. So the Price is Rise Overload. Ikaw, isa ka ba doon? Naku, I'm reminding you ha, 14 days na po yung ating claiming period. Huwag kalilimutan yan. O, kaya punta na kayo dito sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito lang yan sa May Ilaya Street, Valmenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School. O, yung blue na building na ay signage ni Heart. O, kana-kana. Sulod. Dayon. O, katagaan kag premyo. O, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Mga text lines natin. And Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 133. Let's go and hold hands together. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Menopause with kasalanan ba when it comes to love kapag ba lubos-lubos na? Nako! Magandang question of the heart yan, George. Abangan niya next week. We might ask that and get ready with your thoughts. And this is Music from the Heart Weekend Edition. Sabado, Sabado. Mainit ang Sabado. Mabuti na yan kasi nakapaglaba ako, di ba? Layhay na, kainit. Mintras init pa, no? And we got this message from 3053. Hi, Kabanday Machine Shop sa May Taguluan. Kamusta kayo? Sina Jokol, Jetro, si Josil, si Dodo, Marlon, og si Yuri. Tekang salamat ha sa inyong pagpaminaw. Manuelo Ramirez ng Barangay Makanhan. Magandang hapon. Lagi pag weekend, no? Bibo jud. Tama, no? Always, always. So, kasi di ba ang mindset kasi natin is walang trabaho, walang pasok, pahinga. Kung dili pahinga, laag. Napabay laag ka ron. Murang init man. Ang sarap pumunta sa mga ano, mga bukid, di ba? Magpahangin. Yeah, where are you up to this weekend? Chikahan, sige. Share, where's the best spot to spend for the weekend? Let me know. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 231. A little recap. Mamaya ha, magre-recap ako sa ating mga The Price is Right Overload winners na hindi pa na-claim. Songs for you and chikahan to the max. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina Gawa sa mga piling sangkap Tulad ng mabuhay Moringa Neem Guyabana Luya Pawa Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagundi Vitamin C Sodium Ascorbate At B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule Kahit taano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon Huwag kang bibitaw Laban lang Go for health Go for life With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:16.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na mas Saligan.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM. Ah, yes. Kaya sa mga nag-rearrange ato.
1: Oo.
2: Bali, kami ram, orang gibugat kami kung kampilita, orang... Ah.

0: 92.7 Hard FM, a bit of progressive rock on some Uchada. Cyber Band.
1: What?
0: Brian Call. And again, don't forget, next Saturday, the 24th, E-Troops, in cooperation with Metal Army, proudly presents Dead People. Again, playing our Lilette, Sabotage, Tyrants, Mad Dogs, Ataraxia, and a lot more. Okay, so check them out at Zone 2 Warehouse next Saturday. It is 6:52 right now for Tanug Chada. And what do we have coming up?
2: For
0: we're
2: going to
0: play our,
2: yeah,
0: our so final song.
2: Yeah. Oh, is it the cover song?
0: Yeah, it's the final song.
2: Oh.
0: It's an original song. Kisa may gusto what aning kanta? Jaggy.
3: Nasa kong kilid.
0: Jaggy. Ang say title, oh. Yung paminaw ning compose aning kanta, habi? Unsay title ani Jack?
3: Kuyakoy sa
2: Kuyakoy.
0: Ah. Kuyakoy.
2: Ah.
0: Okay, what's
3: na mga isa ka lugar na limtan ng singalan mo. Ang tawag nila is Kuyakoy sa kanang mga manyakis ba?
0: Ah. So it's about mga manyakis.
3: Oh, isa ka tawag nga mga pag manyakis nga mo. Kanang mo sa mga suksok mo, musuksok iba para lang maka dikit-dikit sa mga babae.
2: Ah.
0: Yay!
3: Ma-feel niya mga skin.
2: So, safe to say na ito ay bisa.
0: Dili ka na personal experience ka, Jack. Dili po. But you know somebody nga... You know somebody nga kuyakoy?
3: Dili ako?
0: Do you know anybody nga kuyakoy?
2: Meron ba?
3: Sa sana?
2: Safe answer.
3: Dili lang ako mag...
2: Safe answer.
3: Dili lang ako mag-drop name.
0: Pero na-inspire ni from a kuyakoy person nga kanta. I see.
2: Di ba kasi yung kuyakoy, it's a mannerism. Tama? Di ba? Parang yung paa mo, kapag you keep on stomping, and then you're kind of holding it, something like, naka-quatro ka.
3: Oh,
2: kuyakoy.
0: Ang liukan kayo.
2: Oo.
3: Pero may... Parang lang sa kung isa mo, magkakuyakoy mo ngayon, maragmo niya, kasi paano ba?
2: Oh.
3: Bukan ang isa kang, ngalan nga, munyakit, kuan sa kuyakoy nga kuan.
2: I see.
0: Nga term.
2: Na attachment ana nga kuan.
0: Na-record na ba ni siya, Jag? Wala pa.
3: Wala pa.
2: Bisrak ito.
3: Is it Tagalog?
2: Ah, Tagalog.
0: First time.
2: First time
0: na play ninyo? Or not yet? First time. All right. Oh, let's listen. Okay, here's Maldita and their own song, Kuyakoy, live here on Hard FM. Let's hear it. Go ahead.

Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:15. Heart 92.7.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabuntoran Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:41.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.

0: Heart FM Time. It is now 9:28. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 11:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:33. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: Heart 92.7.

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 2:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaemote, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 5:16. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 5:34. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Armini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang...
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Unoplus, Unoplus, de kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Unoplus Facebook page karon. Mga igan!
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.